0: kola ila setlhopha sa Fantastop Rovers ka nno di le pedi go le fela ba polela le ruri setlhopha sa Fila ya nna bo mampudi ke tepedi soma mapedi le borataro Max of Excellence tournament ba itsamela ka 30,000 rand gold medal le sejana setlhopha sa Fantastop Rovers ba itsamela ka silver medal le 9,000 rand re be re boela ka go Betway, re boela ka go Betway Premiership mme fela mo letsatsing la maopane e ne le kgaisano ya MTN 8 mme fela ke santse ke gopola mafoko a ga One mic, ke tla go netefaletsa one ga ke fetsa ka MTN 8. Orlando Pirates ba thola setlhopha sa Durban City ka nno tse pedi go e le nngwe. Mamelodi Sundowns ba thola Polokwane City ka nno tse taro go tse pedi. Sekhukhune United ba thola Amasulu ka nno di le nne go tse taro. Kaizer Chiefs ba latlhegelwa kgatlhanong le Golden Arrows ka nno e le nosi go le fela. Mo nakong e e tsa dithapo tse ke boela ka ko Line One. Pele ke boela ko Line One, tla ke go netefaletse gore One Mic go na le ne ke dira puisano le mongwe wa molatedi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs a re o sa ba lebala gore o sa ba makala gore re tla makatsa bangwe. One Mic a mo araba ka gore a mo araba ka gore lona le a makala. Ya go itsa fela be ke e tlogela teng fela foo be ke re One Mic a ke go utlwile mme fela a ke ya go tsaya dithapo tse a ke boela ka ko Line One mo nakong e sa fediseng pelo nna le wena re a boa mo go tsametsameko deslander pole thapanga kwa go akeditswe Merafong 360 Radio tanki gabedi tanki gararo.
1: Okay. Ya ba re ba makatsa batho be ke ba bolela gore no ba re le lona la makatswa le makatswa ke batho le ntse le le batho ba e leng gore le makatsa batho. No ke a leboga thata coach ka mmereko montle e leng gore wa o dira jaanong ke utlwile go na le team engwe e bidiwang gore ke Magundwane jaanong ne ke ipotsa gore ke amaroto ba changile le bitso na jaanong be ke re noman motlhomong no ga se maroto. Gore leina le la Magundwane la boroto le na le maatla mane leina le la le maatla mane yar ke a bona gore ditlapa tse dintsi di tshamekela mo go lona go tshwa gore ga o le leroto o dangerous ga go tliwa mo bolong ga o le Gundwane je o le Gundwane la bolo gore yar ga o tshwarege a ke re wa itse gore le Gundwane gore le telela yang o re lo tshwara le tsena ka fa ore le go betsa le spy 2 le ka fetsa le tswa ko tlasa ga gore wa le sheba ore wa le raga kilele le tsena ko tlasa sofa kilele ko rakeng le gore le go shebile ka leiko ga ore wa le okumela wa bona le na le leitlho le legolo ga ore wa re tshwara kilele le a nyologa ka le botang ga ore wa le betsa le tsena ko seleng yar no itse ya gore ba tla ka ditende ba na le ditendency tsa Magundwane ke bo ponyoka ba mphete gora yana ya no ke a bona lebitso le la le Gundwane la maroto gore no ke mabitso a nang le maatla mo bolong ba bantsi fela mo mothomolo mong fela mo bolong ba tla go ipona e le leroto kgotsa e le le Gundwane. Ke seka a sejanako moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio.

0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
1: Let's say Merafon. 360 Radio. Bra tsi ka no re ka mo rata gompieno. Gona le sengwenyana se ke batlang gore re se dire. Ska le bala gore mabane ne le tsatsi la basadi. Yo, ya no ne re ke teka basadi. Yo, ya no gona le romong ne ke mo kopile ke re o itse keng. Ke a kopa gore no. O dire motivation ka o direle bo batho ba basadi batho ba bomme ba direle motivation ga ke itse gore o khonne o ile khona go nkukwa re amose gane ke bua le ena fela re kukwe ke moetele ka fana re amose a utsugile ka mo line o mo line ba ka mo line 3 ya utsugile ka mo line 3 re ukwe go tswa mo re amose mo radio station sa mantla sa Merafon 360 radio.
2: O tlhalefe Merafon 360
3: radio. Ah, mameli wa Merafon 360 radio. Motho mo a tsejwang gore ke motho ngwana go gae. Re kae high e racing Carltonville. Re Benekant Carltonville, Forgeville, Wedela. Ke tshole Cape Town re thola wana jwale di blacking tse fapaneng ka ofela mafatshe ka ofela ha re mamela online mara ntho ke batla o challenge ka yona ke batla o bua le bomme cause ke kgwedi ya bomme ka pa ke letsatsi la bomme di 9 tsa August aw mme wa ka ha re bua ka mme re bua ka nthwengwe ba re ha ba bua batho ba bangata ba re ke motho a gona go tshwara thipa ka bohaleng ke motho wa mme yeo bomme ba gale kapa bomme ba matsatsi a o feta ngwana go gae ke batho bao o kile wa bona South Africa e le tjena kapa ile ya thola freedom ke ka lebaka la bomme because if ba ne ba le siko bomme nkabe South Africa e sa thola opportunity kapa Africa as a whole e sa thola opportunity e kana-kana ya hore e kgone le yona gore e bitswe ka gore ke mafatsheng a ka ofela ke lefatshe le etsa jwang le thotse freedom. So ntho ya bohlokwa ke ena ga ngwaneso motho wa mme ke ntho ena ba re ka Sesotho ba re o tshwara thepa ka bohaleng. Ha o bua ka motho wa mme a tshwarang thepa ka bohaleng go bua ka mme ke a kgonang go utlwela pain motho o mong. Ke batla o challenge bo mme ha hona ntho e bohloko jwalo ka mme o tla re o tsoa o seng o mo bone a yeme strateng le mme e mong ba tine di gown ntho tsa bedroom ka ba tine night dress a yeme strateng a bua ka ngwana wa next door. If re batla bana ba rona ba change ke hore ha o le motho wa mme yemela bo mme ba hao. South Africa e ka ba country engwe a different ha re ka thola bomme ba kgona go emela lefatshe lena ha re bua ka bomme mamo Winnie Madikiza la Mandela ho na le ditrato tse bitswang ka bona ha re bua ka bo Dr. Nkosazana Dlamini Zuma it's one of the ladies that is respected by Africa as a whole ka lebaka la ntho e one o kgona go emela siding ya bomme bo Dr. Naledi Pandor re bua ka di chancellors tsa di university ke di principal tsa di university of he's a principal of university of UP of UPE University of Port Elizabeth ke bomme ba ile ba gona ho yemela lefatshe ka ofela ha re ka thola bomme ba jwalo nana fela ha re ka thola bomme bao mo sectioning A1 ke tse mhlala ka khaya letho maxhoseng krizani swanervater extension 4 bana ba rona ba ka ba batho ba jwana bomme ba tla kgona go galmela ngwana a mo galmele jwalo ka ngwana wa haya a se ka mo galmela ka tsela e seng right re ka ya gakala bana beso ke ya kopa he gore ka ofela ha re etsa dintho re etse re tseba gore re aha setšhaba se latelang ha re etse dintho tse right ho etsetsa hore setjhaba se latelang se utlwe monko wa rona ba kgone le bona ho yema ba re ke le tjena ke ka lebaka la nkgono a itseng ke le tjena ke ka lebaka la mme a itseng ngwana ko gae e le manta ya ka jeo wa di 9 tsa August ke kopa tswetswe a ko yeme ka maoto ngwana ko gae o a thema tlhosa o sivuthulule kapa o ipatle sise ke batla ho etsa eng ho community ya ka jalo ka motho wa mme ntho engwaneso e tla etsa hore batho kaofela ha ba sheba e kasi ya hao kapa locationing o dulang ho yona ba tle ka smile nana fela le group ya bo mme le re kgweding ena kapa the weekend ha re sa theohela re cleaner section ena le kopana mo ka o cleaner masipala a sa kenella hore ba bakae batho ba ka end up ba tla ka lo ba challenge wa ke lona ba end up ba tla ho lona beken ena re batla ho etsa thwetsena kapa re batla ho bitsa bana ba rona re ba challenge ka thwetseng go ba ruta hore bophelo ke ntwe jwang ngwana go gae ne waka au swaka nkhono waka ke kopa re tshwaraneng ka matsoho ka o aha setjhaba se latelang bana ba rona re se ke ra ba nyahamisa ba fitileng mathateng re se ke ra ba hoputsa mathata a maobane mara re ba supise tsela e yang pele cause how to sneak hore koloi ha se shebile tropong o ijike o re gotlele locationing mara o le o na le dintho o batla o di thola tropong ka speed ke hore tsela o isupe hore ngwaneso re ya pele ha sa chechela mrao ke Amos wa hakubudela ke le mo Cape Town kya le bua bana beso hamnate le enjoy your Monday mo Merafong 360 radio.

0: Εκμελέτε με ραφό.
1: No, Real Batata, Mr. Amos Gubudela, ka mantswa mena tao leng gore o re file ona wa bona mhlekazi, ya bona apo o ichane khona zigown ezi. Hey, gown ezi man, yo. Hey, azindlalise ebusuku. Batsama ka di gown motsegare fela. Motsegare fela batsama ka di gown fela bo mme ba bona le ko ebile ba benilwe ko di-shopong tse dingwe, ko di-grocery stores tse dingwe, ba benilwe gote no ga gona mme o tlo tsenang ka gaono fano fa. Ba bangwe ba thibiwa kore gaono e ba e rata, motho a tsamaya ka gaono ko strateng kore o ipotsa gore go diragalang ka gore o robetse ka gaono e, o bo o tsena o tsamaya ka yone ka gaono e mo strateng, ga o fetsa o tlo o robala ka yone gape o tsamaya ko spaza. Ya no, gaono e fetsa le gore no ke so se sengwe se e leng gore se leswe ga re sa se tsaya serious yanong kana o itse re ke tlogele go bua thata. Anyway, ne re ba batsa bo mme re sa batle go ba kgerisa wa bona yanong, fela ne re lokisa kgange ya gaono ya gore tlogelang bo mme tlogelang go tsamaya le ye ka gaono ko bo my friend ko di-spaza kae kore ga ke batle gore ya nyontsha soseo seo sa nyontsha gore ga se sentle ya ke tshabela mafoko a maswe ga se sentle so seo ya o bone fela ka gaono e shebile kwa gaono ya teng kore ga ke batong wa maike tlogela politiki. Zakes Bantwini are mama itumelele moreetsi.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mo motho.